Kailangan ka brasin na kan ka pasag amisar. Siyempre kami domingo, misa dominical. Patkan ka kabra komunyon espiritual. Kung naman abkin, kabra kong kilakik domingo. Ita ka siya tatra kikotimahal. Kas probi Diyos at elab jalal. Diyos at tichelal, kwal siya at yusisant il. Takura mendesir abkin pang kaslimahal.